0: Malaysia Tinggal FM, persembahan Borong Dusun.
1: Mumang ko pepadagang, mumang nagi ang tutunan nuno manu padagang o. RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nuno manu padagang o. Milo orangaw da magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nuno manu padagang o nga opirate right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan, aso walo.

0: Ой, Армайба.
1: Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, uhutan ngaran company. Alamat, tadun kepopuan. Serisiden. Serisiden na kapiyang mengontong. Lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisesot barang. Kada katamaha, kada kondos, tamahat panahakan gatang au asokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kadat guling, mesti kailo mentong-mentong. Kailo kana disitulun mau mudut haru na puteralan. Kaling keteruhai, apa na kau na tusindu?
2: Ya, kami senang andat kesua bentuk pinai ko. Kopi rungau kawagumaya di tiga salimbahan boros dusun ko. Ya, ramai boh.
3: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam mapad minit kasaban. Kalau mo siti ruputan ko ngayong ayat tawan mo ta katera obay na.
2: Baka na tumilambus mong malihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sinimanta di siyarah ang burus pinirubaan pitang kiadan itin na Radio Malaysia Keningang FM. Hebat shocknya.

Ingkat aku punya sini mantari Masri Misun joget lihwai aku no. Kadagi akil sepi lihu-lihu harana po ko beling kahangan masih ti dat manto ko hoy nategari at gua ngom yang pay ginawadit o sonong kya pagkara pa bayad ti jam ko siyam lima na hopan minit kasaban hiti da ko yun ang toko kakal tako pay da babayan mo keringaw kumadi kayo di tahara o tapog keringaw da kasaban na bay na mana pa di kayo po surato megal kasasari maya di ti WhatsApp ti kayo ti Facebook keningaw FM ang pas ikaw montok da pason di pinata di kayo maya WhatsApp iti manta di Dennis to kudu-kudu kopi sanangan kasaban DJ Lisa teka DJ Kle no kabar tada bay na DJ kasi nako kupi-kupi ka no i Dennis kata kudu-kudu manta di sarayo pisok-pisok mendong-mendong kakata daw bay na kasi mega lima main-main ke mendong-mendong kakata daw bay na ku mahal na dia kantalan DJ ka kasi siap memutung te kapisanangan kesabun kumata insanan tambalut mo ke nongaw keningaw FM ku hoya ramai bo lalagatan toko meneguang karajak menikita daw alan sandal olidas semiapai karaja om ngingis dit om sponsi ko DJ Lisa bye ka keningaw FM ku hoya ramai sinding-sinding korehian aramai ko bio ponsi ko o gina-gina montok dika Dennis alan sandah det kawas ka wasagatang dat ay ano hunut tadaw bay na kya kasa sarito ko dat mong si ko domina mangun montok dat tataba montok nagi dat ay insanan kya kasanangan dit ano toko dat tadaw diti ang mantan pa di lain kasa sarito ko mong si ko domina mangun pa ikura mo pa si ko nagi montok di andong junis lime kaya pisanangan kasabon tabi nagi polombus ababayan tadaw bay na om tabi nagi mimbolotok hilakonti aku mata insanan tambalut keningaw FM tabi nagi ko sabon kumadiko yuk ya kakal po luhung hiti keningaw bay na ti DJ o mirina kantora pulan ko kasi ponsi kau ponsi kau na kumadika andong kita ko na po mantad hiti suang da kontik ya bintang ako na po hilalabos nga mega limito wong am awin na kasari kampi kuro rik mega limito wong na takita ko diti ho diti no minta nga ako nakawaguhom awin na kasari mito wong suway-suway na kyo. Pag ko robot na binay ko, sakira lumabos to ko kyo. Wara na po man to ko awan sa'yo, wara na po turusan ni labos nga. Man to ko mantad ay awito iti payong. Tek iti baju hujan, rasok na rasam ka kyo. Mantok dat semua dia mana tahu dah tiba-tiba rumasam kia lebih pa kumadi taiso sasakayan aiso korita dah sakayan memanau tu madam irina apenting kepia pangkal kepia mantoko ikitan toko ma tadi ti payung teka iti baju hujan kita pinay ma datang ko arasaman baros na po datay kumalahingan di light nga inamilaw mati kakam mamain derasam sumakit kakia boros do tamalahing ng gulo-gulo. Kada ko pemain darasam, kada ko pemain darun, longohon makakya. Ngamaan, toko na po kinongoho kita pinay. Kada toko pisin darun, tuwiri na po nga natigari ako piyo o sanong mantok na kalidasan toko longohon magya. O darunan ko piyo to, ayapas, ayapasan na dahot. Natigari ayapasan na nahilo da tuluom rasok de kayo. Alay, pinakago ko guli ko liom. Erenan na. Pagkara pa tabi na iko, jam kasiyam lima na pada miso o minit kasaban, hitida kayo ng takaw, ara pati pumantak di kayo magkaringaw. Mana pa di kayo po sarato po karingaw di kayo, maya hongga-hongga na po, platform media social dot keringaw FM, kumana gidi kayo di aw po nakatano dahay, kadalihway, tanudo yahay, hid, nanggo na po, iti media social, kampay na iti Facebook, mana pa di kayo ihumo, keringaw FM hebat syok niya, mana gidi kayo ihumo, maya di ti TikTok, maya di ti Instagram, o nagi threads, mandi kayo tayo po, may keringaw FM, tanudo yahay, id o insanan platform media social di kayo. Abang ka na tumilang gusto ko mamalihi sa ginawa. Sining man tadi Nech Fernando, Nech Flindo, Longon Om Longon. Itino Radio Malaysia, Kedinga FM, Kuhoy Aramay.

May kakal agaras ti kita daw, mangarajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, masanong na pa nga, mamadaw, mantad po narangan ko dita kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko book. Tumanut langkot kelidasan sang pamagunan WHO 150 gisom 300 minit kaparagatan tidan dat seminggu dopo nga kapangin kuri kasiwatan sumakit mantak nod kawasan kapasian awalidas.

anak, doon po nga tunggong ang tokobo. Tamangay na yulad to susunong tingiligayolo, mayroon o kampayad karatang dada. Pasan diti mantan RTM om agency antidada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggong ang tensanan. Hashtag usunong nagid antaban. Hashtag arat nung kampayad.

kan na kayunan manahak o gumukasanangan o kan ka na pamantok kalidasan to ko nga mantok nagi ekonomi pagun. To kawan na kayunan na po nga asanang ano milad onuan tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pungawit ka kanon. Milad akan sirayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansasakayon dit labid o siriba kapungupup papaguro ekonomi mamutanom na kayunan. Mamili kawan na kayunan manahak waya labi agayo kumad kalidasan.

0: kupahin mo na. Mamso, kupahin mo.
1: Eh!
0: Uy!
2: Ay! No, di man, itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mga yako po sa bawang.
2: Ato, kay, ingaman ako, wagi, wala ito, masuka iti bawang ay.
0: Ay, waro mo nga. Tamadan ko na may pansubawang. O sunong magyat sa daupan may pansubawang.
2: Mila nagid at masoy bawang. Ay sasala. Nga intan bagya. I, may bagya dit. Aw, oh, pusumadap asadap. Nagyati. Pukulan ng labi, ina.
0: Iri nagid at pa sunong may pansud sa daupan.
2: Pinka, kabara sa malahing lahing. Sa sadapan na pa nga amila may pimpanaw. Lalabi pa ko piyati bawang. Papasal nga. Agumo at kanta kandita ko piya sa nang kumaysa na pa nga sigarin arikatan ka dulong padang nga ay sa tulong ka kita. Kaduwa na pa nga otuangan ka ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit, kawuyan dit taasin naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Potod ako da muli.
2: Baham ka na na. Potod ka muli.
0: Ay, baka

0: At Ilabos Makinao, sining-sining, pangalis sa Ginawa.
1: O tingaligan ni Ponong Piwalitan Paguna po nga akon ko tanggungan do tinungaan susumangod to ko no ito ko sabagit magigiyan nga milad sumili umatok ang talinga di ala. Pero po ta tababayan dit awa sanang it Ponong Kawigan Sabah kumades kom it numur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayroon Maritim Malaysia it mas siyam siyam Siam. Miampat Eskom Om Maritim Malaysia. Paningali katingaligan. Pagod.

0: Bala ti jam ko hapad miso tolu na hapad minit ko sa bantapinay ko ngawi. Megal kasasari kia tada diti tada ko duo. Bala ti narikata di timpu mo kinoto ko diti ababayan ko sarau ko penangku. Pekoro po insan pakawagyo ko pisanangan ko madikoyo ngayta insana di sangirong diti Radio Malaysia Keninga FM dati pada baino. Posiko tu kakali poin rongo dahai. Posiko tu minumili diti Radio Keninga FM sabagi radio kinohon ni koyo datadaw diti. Bam tapi naik ko, bayan ti makin auto ko dot ababayan ko sorok ko benang ko. Alasan ko lihis ginawa di koyo korongo dot sinding sinding nulu dot kesama de bayan namun ang ababayan diti sinding sinding lain.
1: Sinding sinding lain.

Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroy sor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, ra kampung binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.